0: eteni singila mingi na wafango meti jean pierre rousseau na tshindo kua singa tshilo teni na sango ala mani tonga sabo e so e tene yanga ti munzu france sanglie yingani laso na yanga ti kodro awe bongo masambala apensi mbaluku awe e fa na ala encore apeko ti aye so falisi na yanga munzu france e kodro tene e fa na ala aye so asara amba ye na lango ti laso e kida lango miombe ti nze ti mvuka e tonani tonga so e fa na ala so ba mbeni sangoni wa mbeni mbaye ni so si abâ gigi la na lango ti laso e kida so abâ tene ti mbeni laparation adini na yanga ti munzu anglais tene vol partner so si anzo oko nuwala numero ni yake angbangbota na ndoni bale gumbaya na osho ayeke mbeni laparation si ayeke sara kusala na kodro wande ayeke guna ya ti kpe ti ando si lo guda ti tene lani kota kpale ni so ati so ati na sese na lango miombe ti nze so e yeke daa na ngu saki oko ngbangba gumbaya bale gumbaya andoni bale miombe andoni gumbaya na kilometre bale oko na ndöni miombe na mbage ti to ti ursula soki na mbage danemark la andaka lo yeke hontonga so na mbage na popo ti mbeni kodro so airi ni olso so ayeke na norvège nga na hambourg so ayeke na mbage ti allemagne si ahungo ti azo na ya ni ayeke baluku ala guda ti tene wara kuâ mbeni ala so nga ala sara kusala na ya ti laparen ni lani hungo ti ala yeke nga uku ba ala kuâ nga ague ti tene na wara kuâ si aguda ti façon tene ba ayeke use kapa ti tene mbeni mara kota kpale tonga so atambura la mbage ti danemark la si ague nga na ya ti mbeni kota kapa so tete ti mbaye ti akota kpale tënë ti alapara so ayeke ti na azo si azo ayeke wara kuâ asi na ya ti mbaye na lango ti laso lege oko lango miombe ti nze ti mvuka so na ngu saki oko lo ngo mbasambala miombe na ndöni oko ayeke tënë ti tiringo bira ti dépendance la ti kodro ti aétats-unis si aguda ti tene abâ gigi lani lani ale na mbage ti laso ayeke ti caroline la na ngoi ti bira so tiringo ni ti warango dépendance ni so ala aguda ti tene akpâ ti akpale asi mingi azo aguda ti tene na wara kuâ gbani mingi na mbage ti ala so si ayeke ti kodro ti amérika akpâ ti azo awara kuâ nga na mbage ti ala so ayeke ti kodro ti britannique nga ala wara nga kuâ lango miombe ti nze so yeke daa na ngu saki use na ndöni use la ayeke lango ti kuâ ti lo so lo yeke ngbene kota zo ti communiste la so ayeke ti bongbi FTP nga na ti ala so ayeke FFI ti i lo ti france so iri ti lo bira ayeke henri rol tongi lo wara lani kuâ ni na lango ngu mbi ti tene ngbangba gumbaya na ndöni osho si aga ti si na lango bale oko na ndöni ota ti nze ti mvuka ni so andaka lo wara ayeke lani lango miombe ni so lo wara kuâ ni so ama tanga ni kue ye kue si atambura tënë ti lungo kuâ ti lo ni lo so lo guda lani ti jina li ni ayeke jacques chirac si atambura lani na mbage ti ndo so iri ni atene invalide ba ye kue so atambura asara sabango na lango ti laso atonga na mbaye lango ti laso e yekeda lango miombe ti nze ti mvuka si e guda ti tene e rokoto oko oko na pu ni tonganso mingi ni na kodro wande si fa na ala lango ti laso awe e kiri singila na ala kusala mbalako ti sorada fonono ndeke luka elvire kentombe ti sara kusala na tere ti ala na mungo na mboko ti élisée miguel banga kôti na ndö ti amasini la atongana ngbeni na ndapre ala yeke wara e tonganso asango na lego ti marcias tembe ti singa ngbeni ye birele e to nda sara kusala na tere ti ala e gue tonganso tongusa ti si na bikua uku ande awe la don tongana e hunzi na ndapre ti asango gi awe so bongo miombe e wara tere ane na ndapre ti sarawisi bade so e za ni ala kete ndoro kua singa ti ala so ala yenga mingi so ayeke lango oko munzoko oko
1: mi ni nda mi yango na kalapata bia ti propere mi ayeke bia ti magre ti mi to ati ti mi ti propere la lo e kalapenda apia apeapenda parole